kwenti kwa Sudan toy na wenyina asia fa na impofremu mumbi a etisem frama a emuja di a erifri sropa na ebese efie a watimu numa na tachirama a wapapa mu a etise oja yi yitra wa na ebese si yon watifu.

wama tina makuma mu mene me sama kuma no so ya betra mu a ni anya na asen wo be sasa no a me pasa me mane so me pasa me mane chomai hi hi ha bara ba ha kwame na miyesom me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sa woni ti anwume na to mi bi ni odi ase a sa to mi ni yesu ma jan kanani mu sa to mi ni yesu ma jan pa ni chefo sa woni ti anwume na tetre wa bi koswa yesu kristo wa ti ni ja e wa anwume ni mo nyam ni mo to mi ni pa ni chefo